0: bo senior waka
1: o motho e norika fo
0: no mbe nikine ka voice ka tena
1: norika
0: u tata
1: a bo norika re bana nikanzi
0: a bana nikanzi loli ona kana ka utwala uli
1: okay ah le u tire
0: kona cha vai de sizo ki sizo
1: ah apanzi wikulika chenu king Niko na kapina kare bora hapi boka maya. Baka latao. Mune baka latao. Mwashazi kama ya.
0: Kikozi.
1: Nilibu tata. Alright. Alwane nani samitela. Alwane nikaviza mabri. Brenda fast.
0: Alright.
1: Noma kanjani.
0: Itereza.

0: lo bona lo ngengi ba thoswa ne bo molikani
1: and then nam tozi
0: lo thoza hande ke ba maneli bizoi
1: kina uvinda
0: kimina uvinda alkan
1: melisa mina
0: uvinda mkena ma stop man mulumere nkuna hape
1: grade 5
0: buzwere pri uvinda
1: alkan melisa mina
0: mulumere nkuna uvinda
1: and ya bas kanze lumeza wa judi Nyo siku wa mtema.
0: Ancha.
1: Nyo majo. Nyo mampi.
0: Ancha.
1: Ania kwa itomba ni umesa waku kwa madanyele. Nyo jami.
0: Ancha.
1: Sikando. Nyo mamu yova.
0: Ancha.
1: Nyo tinta kao fea. Ankuta mangweze. Nurumeli sabombe.
0: Ancha.
1: Nuanko wa krisi. Nuanda to shakashua. Nuanda lukui.
0: Ancha.
1: Nuastumbeko. Nuanda kamui. Anifita huona feza.
0: Mui ketra kapina kafikale walwinda.
1: Nikita akapira kavo Emmanuel.
0: Lo yitumeze mu bavu kafine yo virus. Lo sanze ma programu ya vanana memo kona kuluswala fa 0662530888 melo ka bani mina lo sa bani mina ku online na ko yale ya 5 minutes to 4.

Hano fita fani bona kuli ai nakoyaka aisa kona na kunulumera kuzora piri ni program ya zavanana mi ni kale kuva pala tu pina to vai kete zivanana kana koya le ya 3 o'clock kudo kana koya 3 o'clock ko fita na koya jia ni vavere kapina kasamla hoa zel ni kavavere kapina kaswamba.

0: Lo bone long gang ba ba thos chona bo malikani.
1: Lo
0: ba thos chona bo malikani.
1: Adem pozi.
0: Lo thos hande ki program e zali portal enja.
1: Ah me lo ta ko yumba ka yumba ka hatu zo pinyere kwa manani. Game ya bafana bafana ni
0: Mega Sport. Oh game ya PDNA kire ya kwa la World Cup.
1: Eni
0: enja.
1: Buto muri kana ba zure fatene sa ko li no Morocco ba pari de hande wana i Morocco ba pari de hande ko ba di quality ba lai
0: ka ko ba ni quality ba lai
1: e no ti ba le ba ba na ba go ko ke South Africa na ni ba lai ba nga na o go na go la kono coach a la tiko ba Berexa
0: a la tiko ba Berexa
1: a ni boni tswa ba tswa ba go na ngire ba to ba in ba kona go ba pala game u vea fa bench ne ko nga ma defender go tsa ground ga fela a u ba pala tswa u tsa ba ta go ina ka defender.
0: Kono ni bona kuli ke papali ya makalero kape ine li tuto ku coach wa South Africa.
1: Ada coach ya manu ukapulu nye misa una wa supporta wa South Africa. Je mmenu ikoro kama ngisika kwa ngisika kala kale.
0: Ensha.
1: Kande kashima nika kaba pala faa midi fiu number 10 kanga Rebo Hire. Kashima nika de kazi wako dekore ta game. Amu kwa game kaba pala ma tazera uli vulo kwa wai yundera kwa tuko. Kono kona ka go ka via fa bench ta ba mane ro nye nye zwa se ma se no nye me go ya mana ndi ni ka o tla ba pa mo ndi ka ndi zwa sa to go ya bana mo shima na umbe ma teng kono ba lai ba Morocco ni coach wa bona a la o na zwi wa na zwa na zwa mo kuna ni mana ne ni bona ma tena ba ni de tu di mana na wa 18 years ta le jeno sa mo rana le go ya go di mana e bo veni sha wa bona
0: ona ni 18 years
1: cha
0: una ni lili moze kai mana na mtavisa uke 18 years
1: ndi tu de una ni 18 years 18 years never going to Venetian junior was shocking here was for the man go jawa go nyema uni saka go kare kam
0: ah we
1: ke no bata ku likambe ba uto ba tu wo ko jwa bafana bafana ba ni ba li ke ku vya hande ba lai ba bona ba nani ba lai ba nani quality
0: nalo bona fa fama Twitter ne fama foku boni wa makhande na vaswere kuno nyadza holo coach kono lwa sepa o ka chincha
1: mani ku vhetsho mani vata ku vha game ya vha luta vhise vha South Africa eh ni kwa vha yenelwa una kwano vhale ko setire
0: insha
1: avha saka na ku petrola ka zwa ho ni ku itenga vha Morocco na vhao a do ta dzi ha vha tele ku ya program ya mai muri ka ritumese
0: lo itumese vha muri ka nei
1: shangwe

0: lo bona e khunan ba le zalong geng ba ba tsos tshwane bo molikani
1: ande mo tsos tshwane
0: lo tsos ande ba tsos tshwane
1: to jande nne no te tu me a sala kwa Morocco ndat Morocco as ka sa vista is jande beta
0: enter
1: tambe ni Tunisia ne ka za chwalo ni Ivory Coast tambe beta
0: enter
1: eh ni kwa kona zino watu kaga mimi na lo tumeza
0: lo tumeza lo bo molikani
1: eh.

0: Abatelezi kumutumia kuna tani patala zuma firaviki za NBC Mwenye FM na kachana mwami wa kina munga matali ma programi yeti kusama papere ya WDC mwasta kamila pata nga nsukwata sauna sama papere ya WDC habari mwini hizmazi wana kachenu limutala sinachwana
1: papali ya wana kachenu kieti musali ya sinavu iswalo kalo ya uveri zapari kafera zimi terasi na chwalo
2: ha onali tabaze woma mutongoki mane muni alavakuli waiponela kweza hezi ha mawe nensika itekela kuli nikatofuma na manzwi aswa nasi nao chwale a kanti kuna kulukile chwale fa ni mivurela fela chwana kavu kuswa ni fela kuli a muzwele pili niye na muna yo ye nitro mifumana niena iminiwe na muna tuwe wateleza niwe na nili a muzwele pili nivo na basaliva mane kanti niyo na ringi ye yeni zama ya nikumu sakayo na mama stiriti hani zeni zama ya nizeni tundumu na kulimusala kama mutongoki utene kanti mane haina tuso vunde kikuli niyo na nizwi sefela ni mwiti nise na muna yo yese mkaina niye na kuna kufelile nikute nisika ya zakale mistake nikute pili niyo ikupula hande na misi ya foni ile.
3: Mawe na vomu naka. Vaire fare, kona manzu wavo na maferelezo. Ha! Muture vo sikisipenzi. Oh. Muture zeva vulezi vo koshivale.
4: Oh, mani bazama he.
3: Ola
4: chua na mova zama hezi, mova yezi.
3: Kona mova zama herangi.
4: Ola mova yezi, mova wonezi mova yezi.
3: Vale fa kupangala likamani.
4: Neuka ezala.
3: Minamu bulele kuli kupangala likamani fa.
4: Nani bulezi kare?
3: Hey.
4: Ya isi nyezala pala hae ni muna hae kiza hae. Nani nyezi? Ni nyezi na ni muna amotu. Ni nani bomu sala kaveni lobozi. Ni kambelezi nilikomu niferize. Aha ni nyezi. Ani kwa nukukawara ni musala kafa. Mwesi la mimu majuu ni chuana. Ne.